0: MBC and Sturgeon Lake, 96.1.
1: Weltan sa tawi den tutti mega nutsmane mega niogis ga ga nista na nio sapia ke ma ga wa ya ni mitta ha mui pisim e ko hu mane mega ya sa suma ko iska ya michigi yo ga was sa ko ska ya mi no gotta ki spagis ke no ma tu ga me ka hi tutti chiki university o ti o tui do ma ya ni hi dawi ska no ma tu ga me ko ki spag the First Nations University of Canada a no chka gi siga ku ti o ma ya ta ya ka ta mi ska wa ku a chi ma wa ta wa u ti ta wa ne go ta mi chigi yo the students so ku te ne mi ku sa ya te te ta mi do pi to gi chik ta mi do ma chi ta chu go ma ya ka yu ska no ma chi ga no chka ta ga gi ne dik So, na choki ko as we taka mega neko tiwa mai no chika gisi ga there's an annual smudge walk itama ga ya ko ma ya ka mi da ek sigi chik ma na ni wa ne mata ko chupi gine ko tawe ga ne ma ska pa ti so ko sada ta mo ti chiki sik de ta ya mi da ek sigi no ga sik da 11:15 a.m. ya ko ta ma chupa na no chiko ti ko ska na ga sa sti ge ko mi ne ta ya mi na no mi na ya ta ki sik na no chiko ga ya ka wasak Indian Residential School Survivors ane ge ya ka wasak ga gi to ti chi mi chi mo do chupi gi yu ya ki tu ya ma na ta gi ni gi chi ma ga mi chi mi ne gi pi gi yu ya ki so pi gi na na mi chi to mi ko ti ga ya to ti residential schools So ya kunne kanne kemin da tetta ya kis ta kis kis na noich kanne ka ya former students ma namaga survivors tetta ya minano tetta ya mogo ga ya mischige massa ke tiko ti the university officials un ka pogam ya kus ka che wisa me te ko ti se to the First Nations University of Canada ya in Regina ma namaga ente Dr. Magit ni ko ha ya The Manitoba government about 70 years ago igi ki ot neon ni hocha se mis he gi ti de ta ki te gi ta hat e ko ko ta gi sku ko me na ko ta ga ni gi ot ni awasa igi wi ta hat wi di ti de ta po to ma ya moda moda ya wi da wa cha se mis ro ni gi sku ga gi ya ka ki wi ta hat chik you know ya ki gi tan se tu gi sna chi gi spa de maga isku yoga ne gini so cha se mi so ha gi ti ri ta ka ga gi up na chi get gi ta ha from the hospital mo li chi ga ni yoga ne gini ho cha se mi so wa so pa ta ma ga mo da ga ya so ma ga gi ski de chi ga ti ga ne gi mo da ne ho cha se mi so ne ga gi ga gi ta ha chi ga no chi gi gi da ski de chi ga ti ga ne ma through dna ma ne gi ta ko mo to mi sku wa u tu gi ta pi ne ga ti de ma ma ta u so go ma na ga ta ski de ta ko ai ko to wa tässä kun tuomis kohtuut negati do no gawi mai ko hanami nan ta kotta ka sit no ko tau chi ski li chi gati wi da chi ani ho cha so misa so they use dna so this was ko shi ko ha ya ya ko ne ko ni shuna pi ko ko ka gi pa pis ne ko chi kotta ga mo do ma ma wa wa ko hi gi ta hi ko chi ki pi pi u chi ya ko ne ka ne ka ta mi da wa ka ya $250,000 each so I Piagana, $250,000. Mina apology, Yagawa, Premier Wap Kanuki, to Nimitat Masunan Gagis, but 70 years ago, with Ayak Mizaya, we now got up Mikota with the Pascanigima in the provinces. So Yagunifta Machamuins and Totamagma, and Totimagmaga.